Gish Suma kausai manta rimanggici Nish pari markangi Yuka kuyash kataita Syunggu manta kang makarangi.

say mana mo siyang mangkarta niyo kataw say ka sabi ka usa ko sina siya te ka usay mangkarta pero ka magkwe manda ka mo siyang ka usay ta charin ka niyo ka imagina ka usay ta charin siyang ka ka usay pika cierto chung mo siyang ka usay yung ka usay kunchik may oras ko na pika niyaw pa ka usay siya wanda turbarish pa may pika tradisyonal estaranchi mish pa may pika niyo ka siyang pakausay yung mas paris pakausan siya Imanta hasta wankari, paipa kuya imanta, mushugi ashka warmi, mushugi ashka runa, mushu